ukuthi ujayiva kaso ubuza kaso ay ayibiza umama azobona umntana ukuthi ujayiva kaso ubuza kaso ay ayibiza umama azobona umntana ukuthi ujayiva kaso ubuza kaso ay ayibiza umama azobona umntana ukuthi ujayiva kaso ubuza

yami silimile umoya wami uyawuhlukumisa impilo yami simileke wena uthe uzongithanda kodwa uhlala ngami ungilahle kugcinile angifuna ngizibeke kala ngize ngizumeke